pa yao nam pa uraga ne pa na uap laki tiga na pa tangan ba ano tanduwa liya ba na pa yao nam pa uraga ne pa na uap laki

Sri Kiki. Katubo sa panggi. Munyeg nyelae. Kumakda di nga kita. Pakakintay. Na agadabe. Tangkan. Na daemen tuti. Laban tunga.

tao sa mayong hamati. Sita bakiluga, tanwak nga rusa. Tampo ang kadang enali, tingap sirini, tari ang ajani. Ngawasang le ababi, jalubi jako. Aya

Ya ka mga tadra muang nga bang mulo kapangawa kita nge arami sapet mentri kuma kakabaro ada tae buluat anyu buat jari nge ya jaro ci capai nyua aga kepe rita tanwa ka arusa jelo bajai Bilibo Tano agarate maru Naka garpe masai To miya igat Kena aku nukuang Nulong kita deke atuai Au agarato aila Ati udah hade baik Kita pulai angka ga anamat ki dudi ari tawan ki impai to ada lalau api to jako apa ngai angka ga apati kita age debe adiri ulah sapiat menteri uma ka basileha mi gae to tau dengau kita jamu Ikat asa purai gunae kena kita ngame ati urang ki nguni dia ada rumah apa nyae awak ka adudi

Pinoy. Kita na patunod ang kapasod, handphone, email, Facebook, taga naman na maja. Nga guys, sapa-sapa. Kita sa manan mo, at yung siya, to na mo buruba. Nanti sida, bisi ati jay, sida uli nga gautay, kanda man na nga gay kitay. Siti agi, anang kapasod ka muntang mat, baka numuting ki, ari pangada, tau ka, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Laban niya muna ditemurang, pesanto, ari aku, Austin Matthew, nga YFM.